Na yesterday ni ohu ndi bi nipa. Ebu sa se ah Peter. Na so mo ko. E bi ja se Rodi. Why tell you before? So when I want down person. Down person. Oni e wuti e.

0: ya no na dum frisro abetum me katro bi se bisi mi nya fa chawo bi si kaso chawo
1: Class 24.com. We speak the capital. Mene Obana.

paye guaye. I will therefore I am self way. Hey, I am the one top on the moon. Hey, run it, sa sa sa sa sa. Every single one.

Ekradisun, ayayejum, ayayejum, siyabi lema ukahudi. Anopaya ba, mausasu, pejame, wunaina, wusana, wajana, ayayena, ebayiwa ya, ebe, ya.